metto kakumut pa. Inos yung lumiksana. Agunas yung lumiksana. At asok to kakpa. Tungganak to ari agayakli.